0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuju namiyak abang ako. Kisarba mo ako. Kisama met mo ako. Kiskula baka ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay debere chico. Anang kalo main game. Naman nama game ba handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.

Nhà đế là coi cho cụ community tổ cố bàn xe bà ra xa là coi cho cụ lê tiến cái cụ mai sẽ đưa communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S cái mai ở tế xa mò. Nhà đế đã làm ra nào cái tụ bình ngò cùng một dì nà ràng khá lì mọ bằng cả ra tế là coi cho cụ community tổ nhà đế ra tế nhà cụ ra là biết hay bà cái tổ ra tế là coi cho cụ community cái cụ trô bà tổ nhà nhỏ xa mô ràng cái điều mình đàm bỏ xe tế bà lì hàm nó serta dipegai sitik perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke diau bersitik nur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalai peniau, adat, baso ngok kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakau community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyok mereka sitik community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemuk. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat sitik menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita ke arah Malaysia tu ke besi nyelat orang ya bertubuh kena menyuh di menua bukai nyak reti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakau community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tu pantau disebut kita community.

0: 띠가?
1: Na nya mãe essa aí tu tá para sair toma gula nya mãe ok kaya babai arba kedai tu
2: bei mãe mãe gula empat ilan
1: ketik kena deh tabar
2: ilan macam-macam penyakit terotai regular nemu deh kuma di mana makai gula mãe nya sakit nemu deh kemih manis keris gigi ngelik blue
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
0: ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
4: pesan turatai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.